0: Zveshuwa vachikupfachura. Hanzi ndapinda mundege ndangonzwa nenoise ndapinda handei zvedu. Baba nometa kwa mabika ndamuka goda wangu. Rova basa tiende mwana mai. Zvakanaka zvakadaro tiri tese. Sisonke.
1: Kana uri venyama, usatembe nyama.
0: Zvikanzi makoma goda muri seiko.
1: Kanyama kanyama.
0: Mai vangu vaka anzi mai vangu vakakuonai vakafara zvisingaiti kumberengwa vakatiudza kuti vakuonai zvakanaka zvakadaro ndopakutenda kwamuri vatsigiri vechirongwa sungura mutunga dzose ndambotaura ndikati nhasi ndini nhasi asina kufarawo ka handizozivewo zvangu but nhasi ndatouya ende ndega ndatouya